0: English poem.
1: English poem. Tangte apa poem memang ni pilo bongso?
0: Forest fire.
1: Kalang di tangte kadu kavita poem de arjupano nang de.
0: Forest fire. Someone dropped a burning match unheeded by the way. It cuts on fire some underbrush. It user did not stay from grass to brush, from brush to trees. So steadily it ran that no one even guessed or knew just where that fire being. Someone built a campfire and tried to put it out. Thank you.
1: Lanwe lama bangso. Chalo di denon ke ni adung ajer pi phansar jupon thu po tengte bongso nangmen ke chithani ma
2: kardom nelimen ke elis inghi pi
1: wanang denglo bongso nang non charli bom ke
2: ne class 6 ang deng si charli ba
1: class 6 di nang hobbies pilo bongso
2: ni hobbies ke studying and drawing
1: talang di nang ki dro talang ning hang uma pi pilo bongso nang ki dro dro pon ke nang ning ke hang nai ku pilo ki dro nang ning ke hang nai ke
2: scenery and mountain
1: Heidi, tangte bongso nang aim in life pilo chithani ma nang motelote pilo cheman kangtung ke
2: ne aim in life ke teacher si cheman kangtung
1: teacher di angge nang school lo than bang nang tuma teacher ang bong pen koma teacher phan lo nang ning ching sam nai ke
2: ne miss rubjili la pen bistevika phan
1: kalang di parke pini ke nang pilo bongso parjuponi ke
2: ne pini karbi poem si parjupon ji
1: karbi poem di Tangte kosun lo kadu kavita poem arjupon tung meng tung te
3: tung
1: non ke poem le arjupon lo nang de to tangte bongso pangcheng ponoi
2: a poem amen la ke mir apu wang non bong marli chelang ra ili mir apu lok nang ason son amir alon ke do pen mir ale krong nang ing nam aron pi ang bong tam hidi nem pru ang nim klan pipli pen pizo rim rim pu kang wai mir apu sok dam o somar do aning dok lo nang phan chini un manang mir ason thot si ning pakla lo nang la son si ning hang mir apu ben si nitum nang kardom o hem pu arnam kisung ke boy pen rap tha o arnam chening ri nang phan
1: Choklo, Jumisen lo bongso, koson lo Jumisen di?
3: Jumisen.
1: Jumisen, non ke adut kaprek pansini arjupon po. Nang mene koson lo bongso?
4: Nemen ke Jonathan Inghi.
1: Jonathan Inghi di, nang non ko anang deng lo Charlie Bomb ke?
4: Non class 3, Charlie Bomb.
1: Class 3 di. Favorite subject ke pilo bongso?
4: Karbi.
1: Karbi ma. Karbi nang ninghang o ma? Ma lo nang tohan Karbi nang githan ke?
4: Charlie Dalson.
1: Kalang ma. Nge nang pini pilo bongso parjuponi ke?
4: Karbi poem.
1: Karbi poem. Di? Tangte pangcheng ponoi?
4: Chini ne hempu kuma lo nang ni. Nat chibatu ma laan ni kang hon. Laan kang dunso. Nang ne kalana. Nang hen lo ani. Nang hen lo cheklo. Pi chayang adam. Nang hen lo inghun. Nang hen lo arve. Sok sang reng chanam. La tumon kang sab javil. Adaprang. Pran ke me yapan. Long un lo lahai. Keme adan an hempu la nangkam.
1: Choklo jumi ulo hangke non ke niaka prek anut panser jupon pade. Takte bongso nang meni pilo.
2: Kardom nili men ke jermering tipi.
1: Jermering tipi di. Takte nang kwa nang deng lo bongso Charlie ke.
2: Ni class 4 ang deng si Charlie panba.
1: Kalang di. Nge pini pilo bongso parjuponi ke.
2: Nili English poem si parjuponji.
1: Kalang di. Takte pangcheng oi bongso.
2: I wonder what would happen if the clouds forgot to rain. If it never ever rain again, I wonder what would happen. I wonder what would happen if the sun forgot to shine. If it never ever shone again, I wonder what would happen. I wonder what would happen if the wind forgot to blow. If it never ever blew again, I wonder what would happen.
1: Choklo, thek ulo bongso nang. An parke nang pilo nang hobbies ke bongso chithani ma?
2: Ni hobbies ke drawing pen painting.
1: Kalang di? An parke nang mothelo te pilo cheman nang tungke bongso nang aim in life
2: Ni pilo? Ni aim in life ke teacher.
1: Teacher di? Choklo ante non akaprek pilo bongso parjupon thu lang ke?
2: Rhymes.
1: Rhymes di? Tangte kaduka veta rhymes layer jupono nang de?

0: it by this little finger on the right.
1: Lan velo mabungso. Jumi sendi asi jumi pik. An parke non anut kaprek malo lun par jupon thulangke. Nang mene pilo bongso.
0: Kardom nilimen ke asina teron pi.
1: Nang kwa nang deng lo bongso Charlie Bomke.
0: Ni class 4 ang deng si.

0: Charlie Bo.
1: Class 4 di nang pinipilo bongso parjuponi ke?
0: Karbi hirjir si parjuponji.
1: Hirjir ma. Tangte hirjir lear jupono nang kaduka veta?
0: Lehenlo nitumarong. Lehenlo nitumarong kilanga bolon dokong kuvi biti partubong. Arenren tarvi jangpong. Buru pandar dupling chong. Run meeting a hemlock bong. Lehenlo nitumarong. Saya hut ke sayot prong. Riso ijang che langpong. Ave jarvo che bohong. Apor pensi Charlie Pon kiju ya hut ningarong. Thank you.
1: Choklo, jumio lo, tokbangi ma lo, bongso tokbang men tanji ma.
0: Gandhi tokbi.
1: Choklo, non ke aku anut kaprek pansi arjupon tupo. Tangte bongso ni nang pan ite tini kuishan arjupon lang de. Achiklo men tan tek ma bongso itum ningkan silong chiklo jon ko anlo do.
2: 2 months.
1: Di, tangte nang karbi pen amen tan tek jima bongso achiklo men.
2: Arkoi tang tang tere jang mi aru usi jang koi bye bye chiti pray pay kuni mati chong.
1: Joglo take piglodi kuson lo take odi bongso ke. Non ke malo lun karpar jupon thui lang ke pilo par juponi ke.
0: Ne non lun si par juponji.
1: Lun di. Tang te kuson lo kaduka vita lun ar jupon ingtung mengtung te.
3: Ingtung.
1: Di non ke lun le ar jupon lo lang de. To tangte bongso pangcheng ponoi
0: aluna men lake nitum chephong anim so

0: ha.
1: Jok lo, jumi sen lo, kosong lo, jumi sen ma?
2: Jumi sen.
1: Jumi sen di, non ke ma lo, par jupon thuy do lang ke?
2: Lun.
1: Lun di, tang te pang ching ponoy?
2: Ni hai ke ba ya tu ma long, wu tek duk nang hang dun kong, wu tek duk ka li le bon, sa mi jor pan nang giton ni hai ke ba ya tu ma long, wu tek duk nang hang dun kong, wu tek duk ka li le bon, sa mi jor pan nang giton, jak ve.

0: Said me my boy. Thank you.
1: Choro lo bongsophan jumi sen pen kapar jupon thekapot koson lo jumi sen di
2: jumi sen
1: nang tum soprang ar jupon long lo ma la so poem ar jupon long lo di choro lo bongsophan parke non malo kapar jupon thui dolangke
3: hindi alun
1: di koson lo kaduka beta hindi alun ar juponing tum mengtung te
2: intung
1: ar juponing tum di non ke lun le ar juponu nang tangte kaduka beta
3: hamne

0: si chilang a hemati hospital tong sikot pendam nang ji lapen kupima kisu konat sikisu lapen koson siki donoma chithan paminang ji la ansi sikilang asai khia tumta kiso det abang phu abang phi alang li tuma phan langdun pami thekpo lapen kiswa tuma phan doctor satum pen kupima kapin khat ateng avia satlang mati kaprek abang arjona satlang chilang nangji pukapin khat dun pulutangte peder dipin pen chilang dun phitnang po jongsi lahaya satlang chepaklang klipin pensi puthot doctor along ka chepaklang kiso alam je thanchot pulote doctor atum sita lapuson ki kiso atuma phan kilang ji sungkhrung po lasi kiso det atum sita si chilang damlo pulote doctor satum kapin khat ateng pen kopia satlang ma chi endam nangji lapen kiso det atum sita doctor atuma phan lahaya satlang chepaklang damloti charju tekang pami chingki je than tekang pami pen kopia ke so ma pu charju dun clear nang po kiso atuma bang sita mi doctor lapen nurse atuma phan report lahai sita paklang dun pami pen si chingki je than dun nang po lapen dowai lahai hui sita mi alang litum ke thana teng pen si chudunang po lapen thu kiso det atum sita charju dun pami nang po jongsi kichuason nangke thandun nangli tum chini pamika kali pulotangte phere repin pen kaprek matha thepin pen puthot karjudun si akimi doctor lapen nurse atumang bong sitami chingki je than pami pen si sekelang atuma phan lang pami nangji atheki ok phran lang chariya tuma longsi kithenai arpudulo mokopine alang litum angbong che than kile dokok pulutangti kisu abang chot kadi alang litum ta akisung che tong nang kokpo ok pran lang chariya tum sitami kichok che dolo pulute alang litum ame thangang bong kichok che chelang ponsi mokewang jilang arnita lahai phophe de jia phan lapen alang litum angbong che koi siroi rira ok pranahina bang koson si pemisenji lapen aprangi pon pen kiswa tuma phan kilang thek pemi jia phan alang litum sitami chibor inang po lapen non ki jutsi kepachini lake lapu helo kiswa tuma phan kirai kom lake anutin sitami doctor penchenglok ok pran lang chari ke do anatum lapen kisodet abang phu abang phia tum anta arpudore lasi bangphutin ta chirap chitu pen chingki je than pensi kichok chi sitami chepakeng ponang po lasi kiso det atuma phan lapen doctor nurse atum ana phanta who atum pensi pirthya dang kiso atuma phan kachirai komnang ji po sai pangdak ponlo lapuan si pinineli patient safety aputhak pathi hek pen ki than ke pachini ke kangtoniklo kardom
1: radio culture ratum lapona por than pare je megalong penalatum rengsi bon teron pi ke than keso tuma phan kechare kompolam je arjlong ekta la laso lam je ke thaw bang basa pi bi pi adun thor juk sinang english lona je mek bang song deng lon pena kitchen se lona juk sinang selindion kilon because you love me bang song

radio karju rata to labang su ang denglong pena dun thulon marjuk sinang wilson phillips kilon a reason to believe pu bangsulon tangte arjuk sinang labang sulon

0: Aduh Kak Weta, citong yang lemak leng dong.
1: Citong yang dilang, leng serpo ke hai. Non pan kiri pen lang bom atum to lang.
0: To tang de malam soy ing hong jat lo na.
2: Nil ne keng anta, hal jak ni nan lo, so rem rup o.
0: Oh, wang cil lo wo. Pan kiri ke wang ji to lang ma.
3: Awe lo, la tum ta, ake ngamek arwak wak lo. La si, non lu dun elem lo.
1: Kleng sarpo ke hai, kupi alam te si, po am slet nang ke palo ma.
0: Nili nang ke palam te ke, itum chim thong along ri, itum rong chum pra. Rong sara hukum ke so ong si nang ke palo.
3: A hok lo kleng sarpo ke hai.
1: Ku an si ke ka dun un po ma, rong sara hukum ke so. Ang song kang jar, bo har bo rek thek lo ka ling. La bang so bo har da bo rek a ok si chu ji po lo te. Jong he le ing suar hang long ku long dang lang roi lang jeng ing long krehini ar lok krehini pusta me ar phong no si wan pi veng nang po cho long le jun long le kang chir kalang e ni ri ne keng anta ame kar wak wak lo un elo ku an pin ke
3: hen bongom katiki ong si ni ri ne keng anta jut ed lo Sok hen phuroi bongom he hui kapar phang ong si ni phang amek pang lap at lo
4: rong asa sopra tum le amek kilang no rong asa tanong anta sarula ko ang si arni anita reke pe bendang la jo pani jo pe da nang ke chene nang ke lo pen ka che chagun boma
5: Jopani jope da peri jopi ong si Ni peri rianta Ngurak thang lo Diri ni keng anta Lang nang chuet lo Diri ni keng anta Mek sa jil jo
3: Lang tha Rong asar da Itu ma pha Nang ke than pare Nang ke mum Nang ke raikom Nang ji kali Non ke son pina
6: kirai kom ji kali si nang lang ren kiplang ki phi bua bat nang lang ro
0: pirthi

0: Pesan lah, lamri lompat, dipaklar kacing tuji.
1: Kalang lo, ing hong chat lo nang, arni keme nang le jipu an lo.
2: Kalang lo.

0: ibu, Arni Arni tak kacong Hong An lo, dugu nelo, cijim so tau nelo.
1: Lalu ni tak kamu thake, mau Arni si ke, ahuk dolong ji, wan lo.
2: Kleng dong kleng sarpo atau mancot lo, itu mta empu mukrang aso, kekang tim, nang li tim nang ke paling lo. Bonta rong asar ke aning cilarun elma, duk ong pon bingi.
3: Rong asar le.

0: Ito miso, nasa ikim ng po. Ilang kway di maalaan rong asara hukum keso. Cipajok di pulutan de, de abidi ng kan po. Kalang lo, nitumta.
1: Nitumtaan po, nitana.
0: Itum jersong sita labang so, at hepay pek, ipran cipir lunang. Momota, rong asar ng kachinek ng kahulo. Apur kimoke, jirsong si ama nang kachinek gholope kachipajok ji si apran chipia lopu alam ke ahoglo itumta ipie po edonera apanke chinghondu rongasar leheno pusitame sang pila pen abasa pike mese lasi phankiri ke rongdam nangji halada rong asar asupi ning hong ding lo
2: chokje lelun ve ne ko busi ke do thekbo
3: nang matha nang ne lo nang phanda ar nam nang ka rong nang pe plang nun ji a phan do hai nang hang pi pon po
4: Itum, iprandam de prang mirjang thupen chipa cholo na.
0: Itum ke la ana por velo, pirthe ben chi o de gai nang po.

0: non lom pang ke conscious lo ha behave thek pan ta thek long lei lang hormu ma si non bang ke to na hai ta ke wang lo pot klem do nang pu ma si ni tum ma sar pe ma tum bang ke charni charni ma si a interest ta do lo ta me non lom tum bang ke behave pan ta tum ke mobile se ot long lo mobile la ba si interview si a interest bang do rong lo exercise ta klem do he ke klem pe bang ka list ta me thuda prangte ek pranta mission po la la hailo new non gen ji hane khanang tung bang ke
1: tangte la jumba ke la son a course la busan ta dom
0: a course do kalang a course do la ke ene ke la mane nili tum ni cap a course pp ni cap bang ke nili tum detoxation na detox pe hedi la la so bo su bang pi nili tum he la ni cap alang tum pi ni sonang join po ni cap an bang ke ok chulong lilo ok chulong nili tum protein pi ji hada protein shake isi do la so protein shake nili tum hada pi po la so penang ke 5 hours pi si an chulong ji ghonta 4 pi si an chulong ji la ke mane nili tum la ke diet control phan lo la ni ke pang pong la detoxification la so ke claim ko an se result ke klang ma la so phi si nili tum langi weight langi nili tum a weight langi a weight lang det pe a height langi a height lang det pe ke calories ili tum la skin fats pu do do tum le la phak ok long le phak rang pen la thu lo so pot he la so skin fats ni tum long a mission do he la so was to la weight pen si lang po weight pen lang po a height pen lang po a arta pen lang po la so teng se angke ni de tum lang po la dak nang klang e ji to we kon si ke choma calories ko an si to we a jo ke choma ke cho che ma la hai tak lang e ji la so teng pen si angke ni de tum lang to han nang li we jong si phoke pa sami nang li la na vet chapa sun nang lang la an pen la an si chu nei pa sami ni de tum la si la so training do ni de to han nang toy a training he a chiklo ni on thom pen tai si a training nang toy toy go hati da son be thesi ni de tum dam dam hadak pen si nang than don lo ko son pen si ko son pa chu nei ma pa chu nei ma dai chat pi pi ni de tum hadak lang lo pate la so dai chat a teng pen lang than pa su di po la ni ke pang bong pa lang to han lang phong ke ko an si a lang tum hana body long ka me klem ma la ni ke pang bong si lang po ni de tum na so teng pen si ang ke ko ni de tum bang ko dai pi thu po son no
1: tangte la jumba dance ke e ok e prana phan me sen la si ko an me lo la e jumba dance eli ke kan pen
0: me o ke kan he di monitum mo la so jumba pen monitum ko nang ki pu tum ta do o ho nang kang nek choi pi hat bang ta do ba jumba ke kan lok lok po kali antala da jumba po le nili tum ke kan lok po ta kali ke cheng ke dam pe nili tum ge che pherang e jang lai it's stretching pote ma la so hor mu athe ma la stretching avi ko pote ili tum ka ka exercise claim prang lo pote na ni kiching lok pali pal athe ma ili tum a body ke jo pang thang itli tum bet long se ge do pa relax lo te ma ti jo la si thur phut pan bela ka kam claim phir kar di claim on phir lo pote body ek na ni ki su palet palat la son du kok ti la si ke che phe jeng stretching bang mane la ke importance pik la bang ke claim aru ajata exercise puno la stretching bang aprang si ke claim ke nang sot la bang ke la so phin si la so phisi ajata exercise de claim with some hedi la so phisi claim nangi aku mi o zumba ke kan chot postame nang ke kan lo prote nang alom so la ke pini ke claim son ralom so sang pon lang jar pulo athema iji ra lun ke ditung ke patang ve ko komati ke kanta la so iji ra lun aku jir pho ba kan lo pote ke la ke dak si dolo ing ida la dak senang bupo jola hailo aku bele ka sa ji ma son ralom so kuri ma ralom so ke res la son kalilo iji ra lun nang jo senang pa kan lo pote la ke iji ra lun ke ditung ke pa jut vek nang komati hol bodi da res avelo la ke hol bodi pa chon pro lo mati ri king se pa chon pro lo mati di ama si mi o ke kanta ase muni to mantan nang pupu he ke kan zumba ke kan lok lok po kali ke kan lok kali la dak ke kanya ning hang tom tamai kar ke chenga ko ke ni tum exercise claim ji cardio claim ji stretching claim ji penya fats burning to la hai akam cha patang e ta phisi to non ken ke relax na popol la si anke la so phisi ni tum ke kan bang ni tum kan kan la kali je ke dam zumba ki lullo pati ni tum ke kan lo la kali muni tum na se la so misconception bang dokok ti he zumba lo pati ke kan lo lo la kali ke kan thek thitum dokok sa pi ke thek tum ke ko pulo pa kan jita asil hai thon bang ke la se ke chenga ko ke exercise bang ni tum pa klem pa prang pa he la so klem tang et a phiro prote ke to non ke relax na mama lo ke kan kang tung pate to kan na pa pol an sin ke sop ta ching room pol la se kan ti lo kan tek tum dalo pus nang kanun po tek no tek te no a body bang ke kan voi lo mate di asi rest pa rest long le lo a body bang ke ama se la hai lo jo
1: to tang te pini ke por lam ta do ko ka pot ili tum jumba lama po ta ga ching ki je than ke la pan leng ton pon ko lo na lang li phan se ta me choro par pik lo nang le la dak akashwani di phu tum pan apport pidun the ka por la se putha nang li pan akashwani di phu hin pen suri suri kaado pajere lo kaado
0: kaado
2: radio kar jo ra tum la pon apor suar lo asyang tong ang deng lo pen

Karbiang deng long adun tu sarlam theo jig long po. Tuy sarlam theke gidi patoi the. Lam theke man morning apan panong si chili pulote atoi the ta men me a kopen theng hu mate lo arvo pen dip the bra patu joy nangi lapen bangle ligji puta achili apan si gi bi pu apan pu aphansi kidip athoi the pulo bang nangchini dun der na pura ke patuala mate akama phansi kipudam lassi saralam the pulo kidip athoi the pinya saralam the ke lapani chalo

dimasa lun bare ma jamek rong pen kapada si nang tum kardi rong ji la ke phaidi phaidi pul bang sa lun bhima kem prai kilun lun na tum ardrek long po tangte ardrek sena.

0: lapona porna netum. Boro lun barema jamek long pena son sonalunang netum, ardrig long tanglo. Lake akaspani, dipu. Non adun tunang netum, cardulong jajamek lake, wrong group ajaimek. Wrong group ajaimek along pen. Katiki kang hoi, kiklema bang pu, long sing terang lapen hood bang. Dhuming leng pitumang bong. A poropor hood katiki ahanalam te potak, jiochipotang letum, ardrig long potang te, ardrig sinam.
1: Nilitum ladak, asona sona han karche, putak, jihuchiput ponjia pansi kabori. Labang solam te putak, chinki chitanji pusi, nilitum, sar long sing terang a pansi chopaiglo. Alang linon studio or lo, microphone at hangno nang nidanglo. A prang sin ang lipan. Suri suri kardom nang pachir iglo.
2: Kardom.
1: Tang de ik nang likumen tupen si han ki ek pang cheng lo la pen kupipia han si ki e lo nang li tan ik jima.
2: Nili peneng pana ning kan plian lo. Ki e karche na son non ning kreng ho ma barip ka ho kapre kapre ki e karche son do ha. Ta non marla ning kreng apor ka tiki aso ahan bang ke non kang koroi si Clampon, Lapen Piruyeti, Lapen Gayor, Lahai, Lapen La Tengbona Kidding, Boyar Bangayor Jor, Lahai Kitty, Putak and the Nidi, Clampon, Lapena Capecta, the Dulang, Tatania Duniluhe, Talasi, La Kankoroi, non Naku, Kitan Kitching Ponji.
1: Tante, Kankoroi ki eke, Buson Penlo, Arong Babang Igjike.
2: Nili Kankoroi ki, Bankila Sonlo, Hai Baipo, Manka Hilik, Hut. Pinanan puri sisi bak parnuk po hai. Ingrup sisi bak pathe po ladak muthom mamupli lason e po lasat hak bangsi nili chaino hi chitame ke harpi pe pin pansi nili tum nili methang pansi bonail hai. Organics ki lage ke longi bangke nili Assam Agriculture Department polong se api cat enam po mati hadak di puasi puah ini bustame la tum long hang dam po la so organic sa hawai son se bang aduk nang lodun po la se chai no hi edang bak kreng pen se tum po pati po an se so chai no hi lang pen pa cham po di bhet po jo krip ho ni krip ho pen kreng lo plote la sa duk se dak helik tin long tai po an se arong wang po ka rong wang po ar chok maget honji akrap maget honji sonni do lo pen kan koroita akiding do apena kithi do ise kan koroi banken en kreng kan koroita la e po mo pen pu ason he e phut hom phut pli pache lo po la son ki e banke lake akrap thonjok prolong le ki jir banke lage pina an arong ding ploteng la sad dag banke sok pun se hi jik bomati di la se lage sok pun athak se pora ge jir pola dag long le athak ma se athe long pola banke athe da bong long bong lang ji la banke la pen hala
1: la banke akrap thon thia bang lu bo
2: akrap ke thon thia bang lu la pen akrap ke thon dum banke lage ingrup si pinen anta do la tum ge ki ding pen se lang talata ahuta dag pen hapta ri bak pen batai si pidun pri pri nang bo kela son jula si kankoroi ki e puthak
1: tang ti nang di kankoroi ki e ke e rong pen lin kon an si ki long ponik lo
2: a rong pen mani lage la son ha di a dang pen la jar lo he a chiri yong si e bula te doji non ke la la la sa hai hor man ki a tiri da we a punji do kok nahi mati di se lil tung pan an ka dang pathi ne det po lo sang koi ma lo sakre pho la son si klempo he ta chi ri teng lo ta hi sab dam plo te kang koroi hormon ki ta nang ni yong se chola na pa me la organics pipa me

0: pi bangke la kang moi hipi sone ka lilo la tung
1: Aki misi ki itu nampu.
0: Aki misi itu nampu.
1: Tante kamu ya hipi ke iko sono lage.
0: Kang.
1: Ipoi ki e bentar juki ding culong.
0: Culong neng kan hindin ke culong halak. Abu don cor dulu te abu don cewang po bar labang bar bar te pati po halak bangke. Tela ki lige bang se asap so ang sugido po cholo he. Sita kang sugido farman mangela. Chomang sa dorsu ulo. Tirke ligun e apor doji bar labang bar bar ke na sonno. Sila ka bhaji hipi bang nang liangkar juki bang lapsu na sonno. Jai. Ka bahaye pi bangke nang li lik tang lo pulu tang tela bangke la tum phan ke lik dar lo pulu iruven batai hi ni lik dar lo pulu tela tengge bab dona avina aklong pa pur par wek nahi la tum ki ku or free ni an ite pang phar thu u e la sana hom penal
1: ku pia pola lage
0: ni la tum pinelu ti ku grogati la ku pen ordon free batai se ko langa wan free te a ko cheng dhuli po apathe thep lipo lang phar hur bang profeg abdunang po an par ge ni thom ke phite ko ke lik ma ke lik lo ke che ang som the bi wan se ni ke la ka chu klem tum bi ne che paning ding de po lam chol la
1: la e phoi ke pen kumen tu ar ni phi si a the ki lik long long hipi ke
0: hipi e che klo yon ni ra e phar an pen lo te a klim hut pen ka pari hut pen che klo yon thom an ke nang ka ge deng long ke che yor long la sa har mu ke
1: Lapen ke a theki liglong ke I ruipen phoi ma
0: I ruipen bata he ni liglong ma la bine a vidar ling lo a ruipen bata ke thom liknang kok la do
1: I ruipen mi pig alam lo nang di ali ki do alam si radio kar jo ra tum phan than pa chin ni lo la pen a lang tum zada mi nang nilam nang chu teng dun pen nang nilong nang a char li duni phan bor ipo pos ning thela lapen ke nili nangli phana arjik thulang nangli kongoroi ke e hantharbo phuruya the ka jor hipi lahai ke e along nangli namithang inuvet tongge claim no mama te nangli anut ka preka phanta ladak sai pon pon ma
0: inuvet ke une la hai karbar ke hai lahai ke sai claim ke hai ahut pen ke la chingkhan chingre hut ke kinong ke aur ahut nason hut bang ke hajira chahang pon po hai ini ke bahini le methanga jugali pen pen la hem sor pen pen la plusan si klempi jo si klembo ma jal la ke la un e plo tang te la bang phansta mete bok te rai jir pi jir po tom phansta kachera ma tang ka pen sta mison hang pon bom lo hai son si klem pon bom lo
1: tang te ni lina arji thulang nang li la bang so ke e ke som ji phan nang li phan agriculture department pen kupinia ke rap
0: Nilipan non kubanki, Grigatar department pen monkey lada, Avelang, Consil pen ke Nilipan kena, PK, Hola, Assam, Grigatar department pen monk, Atumbanghala, Osanoma, Birela, Dotumbanghe, Latumbanke, Nang P, Pulkubin and P, Bandagobin and P, Brokuli, Puriet He, La Pendalia Mula, Hestamela Tumlonke, Damplote, Penla Organics, Dovila Hestamela Tumlonke, Chinki Damte, Halatumke Nangi Pise. Nangge le anta meneli phanang pi bojalo
1: tang te nang li son phli pho hankar che pen nang li ko ana le long ilo
0: li ale du mane la lo khoros do mati stame la ko son lo for great asakuri claim pa me te for great asakuri tum ateng an ke ni li ta dolo he chung rajok plot bang ar du jok plot bang hem kam claim un jok plot pen te bokter ejir pijir po tum stame han kijoy nang chudun long la pen nili pen thanlo mati di la hi pista me lego pola ki kek an ke nili ke jor je det mati lage nang ni det mati la ki ke ke imon puno malin ke puno mai dang puno la hai mang ke bui ho po rata tum se ki pi po no la mang chu po no boyar ba la sona la hai lo le mang ke
1: tang tin an ni phan ni e sona lam na ar juik thulang nang li la bang so sa ya chu klem ben Ali do la pen hem tuni si jepang reng iya war sai do pu nang li ove ki miya to om phan than pachini ik jima.
0: Pachini ik na, nili pachini ke jigang tungela lo hai. Uwe ki mi tum sita me no na din no na kai bang ke sakuri ga don pet anu tin da long pet pe ka por hi le do pu sita me a dim se ka velo ma tindi. La hai ki ti me ti ki klem mangi ka theragre det pen. A dim le avi pu sita me hem a dungarai pu sita me ka charli. Mahan dagle ke bang pen pustami nang charli do nang po la dagle methang he bandung pen pustami yet hai ve pustami bor inang po ha charli pen la pen nili matha dam teng pustami ni non nili hem pustami nili nili supi no do dimapur se do na ko hima se do ha la claim lo la

lamarjan aluna jamek labang so lamarjan aluna jamek longpen aprang sinang le tum karju long ji lake a abula ti chale pulo bang so lamarjan longpen alka yang ni klapen ordinary on tum kilun a abula ti chale pulo bang salunang le tum arjek longpo tangte arjek sinang

Adun tu nang tum kar ju long ji lakke jitendra nga per malani tisopia tum kilun lam sample ma salon tangte arjek sinang.

0: lang. Lasi nang liki lasuk ahin kelanga doktor lopot si. Nang lihin pen radaphan thanpe klarik jima.
1: Ni physiotherapy puthage paklar ponji phan phanning hanglo la bangkem ajak tum matha lo physiotherapy putte massage puchot aria king paklem puchot putsi ke matha tumsi ke ong la bangkem ahokali angkang ke thesu kali physiotherapy tum ha kisu ke lang lang angkang thepe inkya isike la henlo kisu bangke arji ding pik pik po ningkan thom ningkan thli ngkeni tum long ke chapa khlang lote ani sihini pen ki thom pen medaji me ne puta do la bangke kali itum ke operation puta kali nitum ke dowa ki pike cho pen se ki pa me puta kali nitum ke aja tiklan ta iripen siklam mesin ben siklam la dak pen nitum ke la hay por ka ji ki din ke so hay pute apor nang pik asi pin pini chilang lo pini mad me det puka li pina nang chilang lo pute pina ma me det puka li apor nang aja ta ki mi hormu ki nai pute apor nang kok pejo pejo pen pusita la hen lo ni pathan bon gang tung ke
0: churo lo doctor nangli ki than paklar thekpot tangte nangli tuma sae long agi sung ka chetong mati ning karong mimi ka chetong la puson alam radio kar jora ta phan than pon ikjima
1: physiotherapy ki klempen joy ke puke kali mithang aja kong chi pilap nangji non sa amuni tum chi thana son paralyzed patient stroke patient tumke la tumke kai mata bibit tan cholo la tumi paklem ni ajat un elo la dakini tumse acha taklem lab nang la tum hang ki cheng pen ki jul ko pipi si klem ni mari tum lok se paklem poke par ja ajab un e pin thon se ki par ja bor i la dak ko ani jak kong dam dam la hai lo etum ki sung si hini ki phodun dun ke ke inning karong mi mi alam ta do pik ke la hen lo uni tum ko anar chi ki jing ki so ke che chak chak ke la so ki so pen ki mi hut ko an aning karong rong patient tum aning karong ke thek dun long pute ilita pinya ki me ki kla ki klem lo person si che thek long lo alang tum ko an ni ni tum han na kha jen mi ji puan patient tum ki me hut ni tum ta ke thek dun long dun la hai pen ning arong mi mi alam lo
0: chorolo doctor nangli radio kar chora ra phan ki than pon ik thega pon tangte kirep damalam the okpran ki messenger phan nangli hin pen radio kar chora ra tuma phan than nam ik chima doctor
1: pudam lo te okpran messen pute ni tuma jata claim un ke di ni tum asai hai ta chiklem un mi thang a jata claim nei puta claim un isita i okpran li mi mi pute jata sai da claim dun no kai ta ki so do ver di ti la bangke rengnu pik non son motor son nang motor gari ta sulairet pute hengnu dak ti ti inke la son thotse nang la so motor le sulai le dat puta lata hengnu dak ti ti mamor chu dat ti ti la son thotse ibang la son thot lo nang li klemre pinik asai klemre sang se dat chilang le dat pute kisu dokok po la han lo
0: mi piklo doctor nangli radio karju arata phan koson pensi ok pran ka chepa mi sen pen ke do jia putha than poni ka pot la ili tum ka che than tang an alam thi radio nang karju dun arata tum tali nang long dun lo pusi kroi lo la si doctor nangli la na sai ki ong pen apor nang ka chi pi dun ik the ga pot nangli phan sita mi choro lo la si pini ili tum chi ho chi put alam jer ke ing ton pon ik lo na putha doctor nangli phan suri surya kardom pajer iglo
1: kardom
2: lapona porna netum ok prana chai meglong pen doctor joyce charang pila pen hudbang senkan kimik tipia tumang bong physiotherapy lam te podak chi chi podane tum arjoy glong tang no lake akashmani dipu nonadun tu nang tum karjong je jai meglake English alone ajay mek. English alone ajay mek long aprang sina tum Austin lamar pen kilun. Someone like you pulabang salun na tum arjuek long potang te arjuek sinang.